sanyan so na wo yes wo wi o pa ba sanyan o ku wa ni mase and am body ti wo wa ni kwasi wo ma me and a pray the return sa e chen county aye ye county our Jesus Christ name amen.